Raise your voice. Raise your voice. Kepaya na na na na na no. Raise ya na na na na no. La la la la.